0: sinangaw ko sa Limbahan Boros Dusun Kaningaw FM.
1: Ruputan ko mo yung tawan.

Ensan ba kami sa nangan ka sabon kung madiwago naging magkinangoti ka ni Ngao FM kyo. Kasalimbahan boros dusun not by noti. Nyampay daho DJ Maida.

tabi nai pinapata do wasapid di. Iaman kan. Pasikaw kaya aman kan, kasasari magkinangaw ka ni Ngaw FM. Salam Malaysia Madani, kumadi ka DJ Maida, kabisanangan pa panaw karaja, hinog konti. Miyo konti, asa rumagkinangaw radio takaw, kiyo, kadaw. Asa di pasanood kumad kambalutan na bay na aman kan.

tid manundait kya bila papata da sundait usung isa siam 58 siam 6868 tu WhatsApp ko ninga FM makono poko sundait bo ipapata da pasen toy nakobasan gyad tinapot magkikinangod kasalimbahan da boras da sunting arohian gyam magisusundait kya aramay bagyam magisundait sundait ba misay na paharo sundait teke mamasan poto da na pohiti di WhatsApp da hay kya. Ang pagulo darang awit ko pailan gatang-gata, magkinauto ko po sinding manta di John Dautis. Piyupusan di kasusuni.

Amoid kakal agar astiki tadaw, mga rajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, masanong na po nga, mamadaw, mangkat po narangan ko dita kung matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ipanaw pa, now, mangulod file, teko, bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po na kapangyong kurig kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o alidas.

Hello Maida kadi SIT Dennis Tekudu-kudu. Hello, ano ko pio pasanud bay no? Hello nagidia. Pansika to kasasari magkinangod kaninga FM kyo. Tangkang ako nakanta ngay giatid mga'y pumuhumuhod nuri. May pumuhod susugata. Ito, nakamahal, hindi gagata. Ano di kasi watot, upatod dot paso ni tig ko ni ngaw FMQ. Pahingkura po po siya ko ito, sa mga dudharigat, magkinangaw nga, pendro nga na po ito. Ay, mamasan nga pendro, nga kiyo, dadamot mo si karajan po siya ko na ako yu kiyo. Pagi ma, magkinangaw po na sinding, manta di kadiza muhalib, pinyampatan 2 di saplin, girito, piupusan.

0: conduto.
1: Samulo na ko tenchila. Mayok mo dati pa kayo nung nikagkupi enchila.
2: Ano gima?
1: Kauri, ano gula kayo?
2: Ay, kupi na di kapi o boy. Aw ka makanabay, no?
1: Kupi na tenchila. Pinuyaw ako pa to mo. Kagwam diet pa kakatenchila.
2: Oh, palahado yo boy.
3: Eh, harta malut mi ng ano bo?
1: Imogot po gaya igu Maria tuharo mga ano koyo ho. Isay purpreng no igu Maria.
3: Eh, kung lagi di oboy mo, aw na mila dat aw na mangin sa sana.
1: Eh, isay kaila.
3: Magyangaw, ababayan, sandukot, manikin talap ko talo.

Kebesaran Kesawan kembali Johnny Aling. Oh, ketahuan mantan kampung kitung kyo. Oh cumil lah kagungaran na kampung. Kapisanangan kasabon DJ. Aramay na sinding-sinding kasabon bay no. Kagura-gura kasari tampangil ka. Ay. Mila pa maming gura tampangil kyo. Lobby pad aramay na sinding datinod ti. Intindak na na sumayaw. Pag ginawat ako ti sinding lalayd, manta di Datu John Gesa, upo sa kug kayo nga duo, am sultanan na sinding di City Pajamin, odoy tipa.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Manikin tadaw ko iso, gisom tadaw ko limo, jam ko siyam, gisom jam ko padamisod ko swabon. Lobby agumu ko poilaan. Lobby agumu pumalihisan.

Ogalisun, nuno apatut uon sayon toko. Kayanan toko ba naditi katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunudan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntwo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tayka walay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tayka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntwo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, tayka klinik kalidasan minsusomok nung kotoguang kaligaganan pumuhaban.

Jam ka pa talo minit tadat ka swaban hiti tako na jam ka duwad di tamag karingaw. Arita niti telisahu kaya tabinay magalit mong balumbal kagum magalisahu hitid pagun tako di. It basaan dot IPU nga nakain sawat-sawat kaya. Kakalpo i do kamayan dot asuhatan. Tinapod kaningaw, gisam di jam kawalod ka swabon nga, walo na po do miso o ti IPU daw, kya? Naaso ng kasari, nung sakirod, lumabos na binaya, mamaguno dot it mas, kya? Panakop ka bang ang todong? Lalabi pa daw, yalo itarot, nugyari kabalingkangan dot palidasan na pamuhaban.

Okay, kepisanangan ke Suabun Kio, Om Tabi Tadau ko Tolu, Kadi Andong. Tabi nagi mimbolo tok hinogonti tarabay na nukabar DJ, kamo senang gya kapiyati Andong. Kepisanangan papanaw ka raja, kio, andam ko maraja ka ti Andong. Maraja ko bay no.

Harap po ako kapailan dito, tapinay. Ito na pong ay program Malam Kesenian Islam Watas Nabawan. Pohoron do tadaw kalima iti. Kedua na po do malima dito tulan ke Siam. Dahil ay Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan ke jam kelima sedepon.

kabisanan ka suabon, Mania. Mania, mantad kampung kabulusok. Hello, DJ Mai, Angela. Ano kabar ta daw, bay, no? Kati, oh, masanong na kapiyot, tita Pinay. Tabi ta daw ko talo, lago-lago, ton mimbalatok, magkinangaw, akunti, painda, dami tamangot, tamang nuti. Mga du ka? Ko, munangadu pa kamayan di man niya, hindi. Tamang manangadu, kiyo.

Misa pa kawagot ti man tadi Bobo id Kampung Kaningaw. Pabisa na nga nakasabon kumatin sanan magkikinongaw kadi. Kakalta ko pa iti id magkaringaw ti gisam da jam ko pa damisad kaswabon. Parang hawan da kabara jam ko pa damisa. Omsan dukot da jam ko pa damisa talon hapad minit kaswabon kaya.

kubisa na nga niyo kuy Elika Paujin. Kano mo kinawa sa limbahan Boros Dusun kaninga WFM. Karanghan sinding Dusun dit tangaramay. Kuhay aramay bo.

jam ka po dapat na hapad minute na datbay, no? Doon hapad minute po, orang awat kabar kayo. Ako may natapupusan na ti tababayan, teka segment magkaringaw. Hi DJ Mai, kapisanangan kini, kadi arin ni. DJ, kano makan? Aroy! Lagalagatan makan arin ni, maninggarod pati dugal ko, isay na po idugalon, kada na di kayo pulay dad makan, o topot mati kapiyo. Bahaya mati, main na pakianod tubat ka. DJ, no piswayan dugal om gastric, aroy! Dugalon ka bagiad dusun om gastric na pangamalayo.

matapat mati kapiti kapasarahan di arin ni hete. Ano po it haro teruolot dugalon nga jagaan ti katamangan no kati makan kya. Makan tumano da timpo. Malayan mga kandita kanan nga di kasubu ti kakatinang dugal.

0: mato.
1: Itang oras pa nga kiguro kapi ang maginong waib di Tabagal. Matag ko waib Thomas. Maginong anong gisang walong kalas nga daw na pa nga. Kabagal na. Nga ilo mo itong lagi ano kaparagatan dat sa sawulon. May dat adang alidasan tinan nga atabangan. Nakailo ko, maginong waib di adalan kagubo nga awdagi asadong. To ilo bilog kawit dat awanita ko waib. Kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sundo po waig to matdapo ngatadal kalidasan takaw na kikuda dagit adang at panginginom

0: ko na la tuuno di ay. Manay ko pitik ka dahi takanan. Lo, yorwal na tulog ko kasingod.
1: Eh, obo. Anak ko kitulog po yung sakatuli. Kada po ni Gukad. At kayo na po yung sakatuli. Aw, kabasap.
0: Eh, ilan o sangal na ko piyo. Mamusoro na po tinansundiri ang mumantang lubo ko
1: ni. Eh, ka naman dalo hudi sa paping. Auso nang mati kasingod na lisundiri.
0: Oo, oh, eh, kano.
2: Kadai ta kanan koyonon pagaruhan manigup isribat akta panamangan manigup montok kalidasan 2024 akta 852 manigup id koyonon dilo milot antakon danda bobos akawas 5000 ringgit.

Damayan tayo jam ka pa damiso minita dot ka swabon hiti to konon jam tohuri nanti ka sa limbahan Boros Dusun. Kinaw to ko do sinding-sinding, mababayan orang ako do jam ko pa damiso tonon hapad minit kyo. Sandukot. No, nakagot orang ako maya diti sandukot na bay, no? Kinahan orang ako do kayo tenu kyo.

Inka pasiyon aw kapagido mantan kolega kanan toy ko iti kamayan.com tawan. Amiti nagirasam. Maida aw kapagawit at kolega kanan sera rumasam mambasa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, para sama noh it kapanahak kasanangan kumadahay.

0: Boy. Na pura tu orulan to mod ko pupuhi box sa kayon
1: ti. Kano gilisa. No malata raw raw no tilisa.
0: Kumo supo ko bang mga nunumbur o gumu na pandatulon nga alay do ko na magandad. Alay gawago ko uli. Ano?
1: Aw ibo mo giduit walay pong batan ni delisa.
0: Ay, ho no bo nga mada ko alay ko uli o boy.
1: Ih kano gilisa. O kon kay bo maganak ko tu araw raw maganak-ganak ko ti gilisa.
0: Kano gid yo boy, mano ko awal kanu numbur kang kunogi.
1: Eh, koy lo ko? Aw mo timilod siyaw kopyo papay boxa sa kayan Lisa.
0: Koy lo ko ibo, siyam na hapon gisom hatus kilometer sa jam untuk palunalon ed kakadayan to ko kyo.
1: O siyaw no gyar Lisa nga, tumanod do ko woyon woyon boy gyar Lisa.
0: Anam na hapon kilometer sa jam, ko na malati papahibok ti koritano boy.
1: Is, kontok na bagay amin sa sarita-sarit. Agay tadamot karikat hilid walay pumabatan
0: ay
1: Lisa.
0: Ay ngalo ba tulukot ti oboy?
1: Nakurugya Lisa, nung kolabidhad lajo, milo, manontok na dandaon gito Lisa, gisa mo karikat tulo na to seringgit. Hari ato sino pambayar?
0: Oka, pwede ba di oboy? No di makakadanda dat onom na hapod kilometer san jam, no papayibok sa sakayon.
1: Eh, kadapo gito magad Lisa. Eh, oruhay mo tilo mohing Lisa.
0: Nah, hiti ko'y talun-alun po ng wanan aw mo timilo aw o siyaw o boy.
1: Bato, mga yuko hiti po ng ibang bato Lisa, hindi.
0: Eh, kadali ho'y signal no o boy.
1: Eh, osoraw ko'y bati Lisa.
0: O doy, kanagi di o boy. O siyaw na kanagi mamutong.
1: O tapo ko piya nga tomodon ko bagay ti Lisa. Siyaw da po kong tibay na din.
0: Aray. Nakurato ako kumimboros daho. Sumakaya ko na po taxi.
1: Tamadan kumimboros ko amo ko na kututo. Kaligogon manit komoyandat dot slip disk kadigya. Korong ako na po aralo nung nga ako na kodap disang.
0: Ang ako na ko slip disk ilang boy. Micro slip po.
1: Taigya. O mala. O baro lang ako na kanagiti.
0: Ay, ba. O sanang nakorekat na po yung walay pumubata na mundarong-darong pataruhay. Nga kadapon doon dat aw pa yung kang mawiyo dyan dila ang po tingko dat engine koritano boy.
1: Ay kyo Lisa. Oh, no kyo Lisa. Toy ko moyok po pag yung kopiyo yung aon do. Siya da pam manda po ko yung swang karita kong pensan yaw ko na liwa no Lisa.
0: Oh, paano gino boy. O ngayon na pag yung da kopi kontak na kopiyo.
1: Na, karikot ako na tiwalay pungabatan Lisa.
0: Nasi po to awali kasari o boy.
1: Nah, kiyom, biar lambat asa selamat kagiyadya mak diri.
0: Mau na boh, ponsi kau bata ya, boy.
1: Bah, mintang-intangan mau na okey, Lisa.
0: Oh.
2: Sondukut. Sondukut. Sondukut.
1: Nupakagususuyan, minggu depan tol, kadalihway, manikita raw katalo, jam kapadamisa, tunanapad, minit na kaslaban.
0: Sondukut.
1: Sondukut.
3: Makinangaw ko sa Limbahan Boros Duson, Kaningaw FM.

Pansiga ko kumari ka kalpero ngaw ti kasalimbahan Boros Dusun da kaningaw FM kaya. Nami karuruhay na da pupusan iti. Harot ang duan hapod minit pati. Sa walihan din na kasalimbahan Boros Murut, jam ko pa dam duot tangadaw kaya.

0: Kansayan Ramuyun
1: ang kininyo ra kininyo FM
0: Into Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy kininyo FM hebat am syoknya.